Ejia, siakang polong kor tong, nyalam nejia seje polong kor, nondia kazang tadi shuye. Ngala, pimizu, janda tonung cigup tenzinga hibate hajinye. Je, giba nawa, cai chupa wang, yona, kachung sule yin, giba nawa dena, gomba ninci tang, yona moni yinba tautong rewa ye bayanbe, gadia giba nawa nongcu zangji, tututa minkong la sone, chotong jayla hukir ziba le yin, tarong, chotong chishil wune, gomba hukir cigup. Giba nawa tukaw se chukur mongbo tawang tong. Ka cawa tong, nga jindubi za tong karay tini mazawa. Rao yin na nyingjong suchu cito jini suchu jina zong. Niba, ngoyir kuwa. Ngoyir kuwa nongso zangze, tumara chashi jindin yamya la hyushir chigu de. Deyong, ma ginyan taasang gongrang la chashi to nipu la hien. Pimin na la lo sanchi suanga ni yeche yamya se chashi to nipu la we. Za tong ka jitong la. Nyandai ciji na nangjian desong ka cawa kachin xe yinba ma zi. Tatong, citong timbi guwa ni lucha yongda zi na lupang ka detong la pinu chimbo to. Sang, mezang zhong xian mita nopon jiwa. Mezang zhong xian mita nopon jiwa na yan ran la ngado zongwa le luwa yinba de me. Wen chong, ka tie tu jing ta chitong ka nong tsu su zangce. Ngibara ta mingguan la song ni kamara hiu xe nipo zi gu pa de. Damci ziba tar na pimi na la kama dōtīng pūsī tē, jībā lē dōjē lōg tōwā rī. Yībā, ngācā ngāngjī lē jēmōng tōng rōwā, gātē tūcī ngīcīng xē gā nōng tō, ngācā yīcī nāngjīng lē mōng tē, tē nā tōcā jiān cāngwā lē lōwā yēmbē. Gātē jītōng gā lēngjā mīng tāng nā, yōng sō jā nūpā tēng tē, ngī bārā tā mīng kōng lā sō nē, sō chū zōng bū cī Nanjin da ngache mongpa sawa tong, xior da gongpa panyan zhe de liasan zhigu. Zhuba, gongla la zating yawang. Dujen da gongla la zating yawang che, malu la choji gala su gyan de rupa sa chi tong, xiani jia gantin la nyajan tepa daoyen me. Nanjin jia cho che da ngacho ngibara da wazhe tong, su cha jia chenpa, cho tian nguje saba su mongta sa gu. Dimba, dujen da ka gang xian jian mo wa. Dujin da ka gang xian jian muwa ma zi. Tarang lu chi ji chi chung nyanre ne nyanre jayon yan che. Ngi para da mingkong son ne jinyan sa ka ni pu yami la xukir nimbo chi gu. Ji ba, zha mongbor hlangwa. Jitong ka nye zu wu da, nda na siangam cha nyanshaw che wa ang. Yon na chidi mingba za tong ka jitong tong, nire yin xin ka li lwa yin ba nde be. Ngi para da, ji chi ngoma za ne sochu chi ba le, gong de tara sochu chi marang.

singana batso xiang la qinba ra qi ne be xie che ge xi ba de xie jin ye nie ji man dong wa nian dong ci jie lu ba ne de tong yong wo jie zuo xie yan bie un ge nie qiao ba ne sa ma su ba le zhong cho qi wa wo de we qin mo qi zi ji ji tu nga zuo ni ba ra nian ne lu bo nga su ra jiao gu ga de nan jin tu da ra ma ni ba wang nie qiao ne nie ji man dong ce lu jie de tong la nie qian tie ne ram ji lu jie de xie si de ngo ye kor wa dong umbo masawa lupo running hengu che nupa himba tong chenu to khanu jeyin ta ndwa su nire ndame mombo he phundo ge yo dewa chara to dara nye lupo gang shin da lo den jagu hyu ba ma ne long ji to dara chen mo tong wa chen tong wa na lu je nyi ma char cha tong wa yin ba la lo para no mo ma ne long ji to dara chen tong wa na lu kham de tong la phim ba ha chung che we je lang xie yan nang ji to dara chen mo tong wa tong chen tong je ye chung sin ne chen ma tong na kanu nyamba tong gombara ni phulawa ta tong chelam de de tin jawan su ni re hen de mon bo jang nin che de wo zer nga mo ya ra long ji tu tara chen tong me gang xi lo den jiu gu ba mi de za tong zi ba tu tara se kang mo so wa ra ba mi de za tong zi ba po wo me de la ni jian cho jin tie ni ta ra qin nu jie yin de song de po ni tong qin ni na zu ji bie ba mi de za tong zi ba na de tong ma xi bie ni dian cho jin xie yan de wo zer zatang zipa tuje tingke zago la, pami ta zatang zipa gangshi ngimba torgu, nongja musulwa. Nyan jega nongja mutangwa na, nyan kumbwa sama maso batongda wa, lukam detong la hachong nebe gangshi ngimba xeyan. Ma pamo che la, nongja mutangwa gangshi ngimba da lo ye la, dewa jingji rangji nongja musulwa man dedo ki poa nyechen tene, poa ma yewe nijirai tong, chimba ma yewe nijirai mongbon jangji ye. Beja suwa riba nong da, kuni ganche jana maya wa xi, maya wa na, kubun nong ka dianga nieto la, niechen zuwa jichin zuwa xe yinba xi la. Maya wa ni na, nongja ma tangwe jiba hajong mwe, dala zazu caji kache. Tewa cerda, lukang detong la jitin zede, nima riri, jejin ja nongja xe, ngibara ta su.

0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shuna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishui Jipang Lang Manoa Shigu. Seishui Jilang Dura Mahina, Nga Chui Ling Tsin Sun Tang.
2: Minze Ting Chewa, Jara Ming Timba Na, Lula Pimba Chita Yami. Nyechara ma namche panjo kona chi ta yinche deton la sanlo mato war genye tawa seray tong chidi menba minze mongbo chesa ne jako sozo tong changsa ne chongkong re re nong ta chang ne chongye ye la ma namche lo na chechang la chi mi para genye seray tong chidi menba minze te da ngamay ta longche zi yinba ye genye tawa zatong te da chachang ten na minze te da chong ten gu la tara chidi ye menja minze te da ten che we Chimba suja nupa nyanruwe ming tangnaon nyanju zaja hachong kache. Dewa tsara ming mungbo timba le ni jiji cha jate genye tawa sire tia da pongne ming nyansang tina zong. Zonian zepe zatong timba. Nganzo wa nyankurata zonian zepe zatong hienta mongde berna changra ta na chongyemba nredong woma, zhodong, nang, tarna, xadong mala chena yong zonian zepa tong. Gari zhengir mba xeke zu de chong yinba nyechara zhalang kana yiba tao yin. Dewi, changra na chong yinba zatong kare pamo che la, zonian che yebe serein da da timbra ganchi ziba re. Dewa tsara, mba li tong zonian che mi be timo ma yin be kazi rongkara zamba tong xamara taisan su je chen de zatong zoma re tinggu. Nansi serei ting che wa, nyewa luan da gara chingre be xanjo che ba dar na, nangja nong da si be serein da da Njetin jipi jatzuwa xe ta ngu zang ye. Nansi xereji jipi njetin pamo che na. Pochi lochen ton jewe njetin xata yenbe xerenda la ninka hachong che. Dewa tsara nansi xerej tingja gawe kanshi ye na nyata jichu tonggu. Ma tsu ba tong, cipo zatong tingba. Ngo tsala tong, xa lianba. Zuo tse tong, nje su ma tsu ba tong, cipo tingbe powa mirje chen je mato ba tong. Poka nong ta ma zuwa su cha ninkan jang la. Dewa tsara, zatang kong yen yong li para tsupa tong ma tsui para tingji ka che. Chong tong sakarai tingche wa. Chong na, chingba la hachong ne che. Nye chara mingkong pamo che wa nong ki jiba rai cha nipa mong che wara chong tong mo wa chingba nye chen tochi tepe nye tsu mong bo njanga ye pa tao yen. Sakawa rai, mong che wa, zimang tong zhenjir cha mbali ye pa mba xe yen la. Bera na, koko kona tong sabo su mong. Ta na, nga zu gangche daga nong ne, jang zongbar ziwe, longmar tong, deche nong da wong, lukam detong la nepe, zhengin bochin yeba, cidin je minba tong, dalang ka na, chada jeba tawari. Dewe, chong tong saka rai je, powa medis si de, powa tong chimba nene, nire mongbo jijan ye. Dewe tsara, chong tong saka nda da, rao yen na, dingpong zaje tong, manta yong, nyang ting zaje xigu.

singana ba zo xiang la ji ci ni jia xie gang bong long guo xi ba xie jian ji ci jia ni ji ba na long dong german ni kha jie gang ngu yong sa nin ci jie de te de chua wa xiong wa gang bie ni dan jia wa jia la xie de yong dong bo chuo ni da jia wa xie jie bong long ge tian ni long za ne che de dong zong cha shang qi kuo de nong jie yong mi ba la guo ne nga zuo dong nin gong gu mo la tan re nian ni ne shang zang la de na chua ni de qie la yong na ni bie ga chu dong dan ni xin tou jong so ba mong che de jie ba tong bong za ne gu ba dong xia ma de wo ma su bong gu xiao jian na zu qi ba de jin jie bong jie ni ba xiong wa gang bie ni dan jiang wa la xie ren na zu la qian zai mi ba de qi ba de su tu dong mo za rai mong de de na zong da dong jia ge de jiong cha dong dian jie ba dou de nian jie gang qi jie na zong pa xia mong de ding ju jie jie qi wei lu xia dong gang xia wo ma su niang er ding jie de ren yi ba de bong gu bu xie gang mi jie gen ni jia xie gang bong long ge guo jie gen jie ni jie ba ne ni ba de jie qin gong rang la ye ni ku ba da ni yin jie lo jie yong na lo ni yin la chua xie gen jie ba ne lo da yan ren bo liang ba yin ba tu yan la ding ni ni men de dao ba xie yan xian tu ma ra xia wo jie zha gu de dong bo xie gang jie jie nyo ye dong ye li para ma chi para ma ye wo guo ne tu yan ren bo chua dong ni ba chi chi jie guo ne yan ren chua sheng ba ji ma rong ge ne jie jie xue de xia le su ji para jin jie ne ku ba yan ren de chua ye de yong dong bo ma ye wo guo ne ji gen ni den jie wa long zhe xie na nong jia ra xia ge dong zong yang zhen du de de ra zong ba de de du ba ding nian gong nao nao de mo jie gong rang gu ba ding gong mo le lu xia dong gang xia gong rang wa xi bo zhe de zuo ma zhe yang dong mo jie gong rang dong zong jie dong qie du qiu guo le nong de ba zong bong zhe ne qiao jie gong rang dong pa xia zhe yu si bin jie ha qiong qie wei xie le bong gu qi qi ji te de xia wa yin na nong jia ra ma qi le zong ba zu de ding na zong de le ding bi ma re ne sa ba dong ma ke le yan gu nian gong nao nao yang re mo jie na zu ngu de ding na zong gong mo le lu xia su yang en nong mo jie dong qie te de ba zong bong zhe ne xia zu ba yang de ding gu ba dong zha gong bong jie duo le na nao yang de ding gu jie me jie xue de xia le su jie ba de jin jie ne chua yin na nong jia ge jie ding gu ge jie ji ba ne yang ma xia zong shang ge you nong xiong jie jie qie dong yang de ken de long zuo jie ba de la ge jie xie nian gong nao nao dong qie ma gong rang ngu ba ding chu gong mo xia ge jie qie wei nong mo jie dong qie te de ba zong gang de qie guo cao mo mong de dang gu duo le na mie jie suo wa dong mie jie ngu ba

ཁྱི Lula Lingji se nebe ni ba langge zile lu ne nya la xiao de lang kan te bie ong ge zang ye luo ye zhe ye me zang wa mo wa hua de bi mi na la jiang la ning zhe zhe da la o na tang wa dong nian da wa ru jiu zhe wa xi ba chen ne se tang ba guo ye ku wa ka jie gang ba qin ye chang wa mo lang sa zhen mo wa cha dang mo wa ne jie de de mo to ba su nge de ye xun di da ji zhe ne jiong qibar jian ningjir mi bie, ni mi bar ngunzin jie ye. Yuan jiong, ni ba rona jian na, gongga ni da sawa ye ba, xiangkang mu dia wa dong, du xie tar su ju ma ji bar yan ren dong guar na, su lang dong, nyu zi dan jir se. De we, ni yin da wa ngangu na xian da ga qia la, dong nong ji gu, jia da ra ngangu ji gu xia na, nin da nian long wa, jin xie jie jia bong long yi gu de. Xie jie na, ni re long wa jin zuwa yin ba, yong da bar ding xi na, ni yin ngangu ka talang dong, su ju jia nying bo wang yin cir, zuwa xie jia nguwa jie yong dong, si zhi du ding dong, mu zhi ba ka jia dang ba, xie jie rinba sa wa, jie lang la du jin jie jie ba nye lu ba su, nang da du zhou ge jie ba, nye go tao chal jie jie ba su, xiao ga jie shang su yong da bar ding jie dong, jie lang lu nga ye song jie jie ba ge wa jie ding xian, mu ge wa jie bo wang jie zi gu, nda ra nye lang ka ni ba ka jie sa, nang jie jie rai zuwa, 我们这头听头张克准者香着可哇过年下去数直接你要老写的盯着动刚的我家动去过了天降数的那里写刚的见面家开始我这来动家巧此家不让来动过接了的要了松在面边一年动明抗住院那时顾突破有年你路把动我说这把左脚抓起了动马杰莫万数路线这边接了老帮过

Tata chi ji sing jimbe lin sin te na, pe jong lung chin nin chin le kong kam ke lung chin che, nga tang nge ju pe hulam ki be lin sin te ri. Nga tang, che rang, kong so ji nga song ke ngo tsar me tsi tang ju ling te, shirab la zon nu ke cho ju jin de ba tang. Ta song, che rang be tap je lampur shok te, gen tru cha to kurwe ngen sim tang, nyong nang. To pe chun chi so, lung ke shok par ten de, ya chi sing ke nam tang, nyam chun nang war pep tang. Dekar, chi ji ju pe hulam ri mo ngom si, kar ti shik chun yu.

0: ताती तोदे ngulo xiangtian kongge rengni de da ne gen zhe xi ping zu la jia zhong hui wei dong chou yi rengni che rang ni jie pu lui le xi chen bu zan xi zhe la de wei me de ji ma de ya bi jin tang ye de me bi na wei ngui zi xi jiang shi gen zhe xi ping zu la da da gong luo zhu jue la la li zhong gen yo jie sui de le cuo mo zhe wo mo ba xiangtian kongge mang wang dang pe ji la tu chen nang de cang zhe nam xi ni tuo ren bu ni jiang ku mo de la yang cham zhe jiang nan ge ngu le de ren nui dan zhe wei luo ji zi suo dang zhe ji ke jin la ren nui luan de xie ba de yang xie jie ye ba shi dou na kong ge cai gang ren dang la ha sam nang da dang ma ma la li mi zai wa jiang de da ba de luan ji bu zang mei bi xia li nang ye ba shi de ren bei jiong long chi nian chi li kong kam ge long chi jia nga dang ni ji bi xue lan xie bi le qin nang la sa zhong qi dou di xiang ngu ba zhong cu ni bi Bejong tu di, ngolo xiangtian kongke ngin ko wa, gen zhe xi pingzu la dang. Kongke ngolo xiangtian kongke go la, kada xi bi liu mei xia di xue yin yue bi, qi ji men tu di, sen ba ge si xue.
1: Dang a ra di ya, wu ra zhong su niak, le nga ri nan di ji su go zan de yue. Kira nian nang ko di kira li, qi ki dan di nian dan de da, kira mi de xia ni dun du de yo ma ri. An ji ni kim zan di, kasore di sobje kyaya da dinde jie ma chunza si chunga nganzo kambu, nebi kambu shina jeje da jikudu ngari ba chimbine da yuge kambu nyingburi zire dele da ngari jigan yinsa tam tam yuge duri jo nye degi yuse ane mangra de da de nganzo dake ma nungwe da daga nebi yuge dine si chunga kambu shi dene du za da zore da wa de dega jige yuse da chuma kui gobro jo na Ani tiki tani ngare kangbe di lukyuri di ringuri chi da di nyanyi tiba da kaso gore dadong kanto se wajine lo tiba nyidong sondong chingyo gu dinde da nyan lukyuri chi chi pacho chik zaje

0: Chiamla Puranjo Mitzikan, Navrekazi, Himjosu, Zomre Nawi, Puja Lotola Yazoni, Pu Meta Lu, Dawa Trukui, Dakita, Zakasibjoko, Motundo de Hiri Lamsakirangani. Zizi, Dinkawi, Yataja, Yetimba, Jukar Kutetje, Nyawa Yango, Nguendro, Kati Cham, Jati Dunjin, Himo Shada Chiwa, Tse Dun Turing Daka, Nachasomni, Rangdi Utom, Chatope, Tsepa Chibigang, Gansuiwon, Hindungoma Min. Yalung Anini ta chulo la yiza zoji do, ani yo tala di na si se nguengu ka ta jadu di yido, nga do ka jadu le ka di yitan ji nal ta zani ya bo zo gre zi kwenka.
1: Tine ci jo nga nama yu jia nga cha ye ni nima kati chiam tu son, dabdan jam. Raang di ci jo nga ne si di ci jub ki sima par bom tong siang. Ci jub ne che nga cha jie ni ci jub ji che nga cha ni par nima na. Ci nye som ni du joji nga cha jie ni ya tami rang ka sen, cha chin pep, cho yong ji, demdre se pa. Man tuen chulo hongo ta sesen kukwe shatab lambi gu. Uzan so hingro maang chewara wangkor yache tundu san, shajie mungtu lo. Puhu na gondro mimpi tuen ko chow. Nga gu san, senpo san ni lor nyeshe juo, loo zo ni do, hachi kato. Nubzan cham su tom menri, nukye cham dan rao la ne, yelam no. Ulo tripi ci nipi chi la mi, jie la daan de na jen sebra ci chukye ni nyeshe par hen de na. Dripto makar suwa tongxen, yalo ngokar tani jin, so zan lo nam ngu su ya. Shuab yi samar towe top, zi ta tiri jing kudawo.
0: Zizi.
1: Tini ta pweda chukba gitsipa chuo nga nangla yu jing acha yin nima chiamte katik chiam songo hidawo. Tini dabdan jiamzol chiam songo dabdan jiam ridawo. Pweda chukba gitsipa chuo nga ni pweda dimpa gitsipa chuo yi sima gipala pomtao ti shoka na kida sina shangal kidawo. Tini ci jubde che nga cha jayin ci jubji che nga cha nipala nina ki hidawo. Tini ci nyesom niti droji nga cha jayin iya tami rangang sen, iya tama girangat sen hidawo.
0: Zizi.
1: Gab ti du di ta chapa chimbo babi tu chogo yong je jitigi ri zidawo.
0: Zizi. Shilanda de Jungwa, Mitchu Lung Somche Kanshi Jiwi, Yoshira Nankochi Yang Chechimba Tsinji, Shira Tsi Somni, Mingmar Jukan Nami Ding Nibi, Wishu Su Tabali, Dangba Mang, Tsi Jugini, Basan Jukar Chui Ding Nirin, Kalu Judo Sejula Rama, Tsi Nyanini, Mingmar Jukan Go Ding Nunjichi Chibi, Wishu Su Rangshu Nusirto, Tsi Nyaduni, Basan Jia Dunzur Bamba Nibi, Duder Chalung Tosir Goba Mangzi Kunga, Shila Beda Dubata Yinalada, Mechu Lung Song Kanshi Chisalido, Yoshilinada, Nankochia Chachimba Sin Rinzonda, Batsinguni Hyan Batsin Rinzare Yohinga, Shira Tsi Soni Mima Juker, Nami Ding Nibi, Wishu Su Tabali Tamba Mangzi Kunga, Da Wizang Shunda Yinhasinalada, Tabjudo Dangi Sinala, Dangi Mori Zinga, Dani Tsi Nini.
1: Go 리자 푸브 까마젤 뉴토 메라 트위친도 조와가 옌코 봄도노 압다 하치샤투 드레남고네 총 남고리 조과 추추 조아우다 나로 추추 당보니라도 스튼삼칼 사니 보츠옴 자바사 뉴토 사치 나니 보츠예 자뱀바 뉴토 사메 예니 보츠가 자니마 뉴토 메니 타인디 부절로토 큐처

Cheda gopo tela tsala re re chang tsu gopo da da alo na ke tu tu do za wori romba chak ke chang tsu do romba mi ki den do do la so do do ji pa da do na so chong na lo ke den do do ma na cha chi don do do ka na ni ke sa ja do do u la na ko sa ba do da ne ne si mo cha ba ma do do si mo cha ba mo go tela ho de ma jo ho de chu ho tela che da gopo chu du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no sha mo cha tan ke di ri mo som de ni tela me la u du che da gopo te e ta wori udu cheda gopo doja tela jiktan bola manda dele koto yala tabe kato koto tela tazi dabe tela shinten namka dita tani dabe geba tela tazi dabe geba tela taka tela sambar bu tenta kyrgi uri tela kurka gerbe tani dabe taa keci tela tazi uri canlak bu ketama tazi yuri ta tela nuva gukur yuri tela dena ta sadamka tani nidori goce to dena tazi uri ta tela nuru tazi uri taa nene duje gerbu bomba tela to nene ayu duje gerbu lene nidori Lunjuk tabu ter zokhe gone, sanje tenbi densa, simje tenbi tawa, zamlin kesir norba dendu, kanche ha tenbi jamne, lama kesir norba dendu kong, sabche tobi sanje, roba rigdong denbi ha lama kesir norba dendu kong, tenba sanje ha dapo lama rinbo chenke, ha tawa takta te ne didu, ko nakchok duka ha katam je bedal melo lokta jubye ke nal neshe go, ko rondu je kanwa ha tingshe la, Salahi gone, Tamdu Kupungpa, Shergo Parke gone, Talingam Tomato Paro, Tendin Rove Kula Pab Didu, Ola Cheda Gopoke Lote, Lambadalo, Tenin Zamlin Tembe Kesar, Jibber Dendu, Lama Kesar, Yankin Norbe Dendu, Tapa Karcho, Sanje Ketempor Yimba, Sanje Tembe Ketava Yimba, Nacho Duda, Alandubi Ketava Yimba, Consens Kesar Norbe Dendu Louis. Lama kesar norbe dendu sepcho tobi sandi kancha puki jamnin dechi niki nyuma Lama kesar norbe dendu kong tenbi dakpo jivir rinpo chong roba yonji dakpo jivir rinpo chong kong kesar norbe dendu ke tukje chelam zati anke nakcho duda tamche chamla pebeta anlanduwa tenba nobe ke tula singzeng tarta lana ngargu macho tukna heda mache chena tabe ter ze yobye ka tula niwu ta nyuma tije ke ngakhar tele Ölen çeda gopo o yorke saçala. Dupo çembo zengu ha çeda gopo yemite. Ngarçan çakpo çubgi ağırlakpa gokon lanke gone. Sırmo nımka ha voçen barbi gantola. Çakmo lınga ha nakpo tuyizo. Çakçap zırçen ha nyuma gokor gantola. Troçak tamba ha namçak mbarba zo. Tambo sıçap ganla. Tokçak ha meru marbo. Sırmo nımke ganla. Tokçak ha mbarba zirgu. Çapçen tela ha tava yike meson. Mungo kambo jayi ha kasha keba chok chok chok. Murfa murbo namza lancha jubgi. Kada ha semo yuba. Lata ha bara yuba. Semo ho jebse takta. Jabgi murbo ho tala denda tabi jabda la jabki gone. Druka na ha suam ki yeti yonti chine. Toka lampa tzire. Kano kenda sabla. Jikta muye reyna laso ho tsana jugle. Ngosam zimi duke ha ponya nakpo serbate. Lindenda mena chinda reyi. Zashen yobe kapto. Takdo tomba, asimbo katamke kadam dele nali. Tungda nakpo ho nyeke zergo. Sikyo simu pakpa ha kadam dele nali. Tugyu nakpo ho lanchen ngugra. Radde dikpa ha chango nakpo la. Mungo kamlo dreyi pango yoba. Dadde nukson ho lula jane. Tapo tela mingso yo. Ngari nakpo lungna ha tenkar serti. Ngari sirja ngamba ha donkar serti. Ngari nyokpa longmar ha tsupki serti. Ta kachi tate hondo namso jurgyu yubi tayi. Tela gazeg maja ho gazeg jamni. Gade murpa ha pakpe yangye gangla. Mungo ho ngaso tseso yubi gati jam. Gari kali ha drake derere. Simo jile ha nguchong tarara. Upta tira ha lungma tsopsopso. Ti ganto pune. Lomba chenka kanya yinbi mati gantela. Maksa yubi ha maga kare ter. Kyon yonbi gantena. Ta lomba tamjila. Dunga chakpo ho jebe nantela. Teri dungo tukche ngarma te jabla yubi kaptena. Kandung lombo ho makke kalo kor yombi kaptena. Tamchi la tsepson. Tene gerbo la tamchi ke. Gerbo ho nena chike gone. Lombo dogwa tamchi ta. Yangdok lombo shedo tamchi la gerbo ndu lan zomne. Shachan nyingpo ho rurwa mambo chine. De yubi kaptena. Elan chida gopo tike. Kendan rukton ho zamke jabke gone. Makmo lombo ho tamchi la. Chakchan nyingke ho samke tsele. Chakya shkaya a tenba chole zechi, serke gone. Xia marbo ho chakya jaba nantar. Chak marbo ho lompa nantar.
dikpi xaqe a chanko jorba nantar, dikra chaqe a lanzo chiwa nantar, xeda pungbu o rimu zayba nantar, xaqa jemso o doyi jemso chiwa nantar, nze xe gone, marbo chaqe dikpa jubye xe nala ne xe gone, tangyo

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma nyo zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore gemo zoji tela jupsingo mo chuma ge ge gemo ta to nyo se ji ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se cha wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong do sang ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni ji ju lang ko bi pe du re
0: je je ta nga ge gen ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ore je je
2: ji bin de zhe ko yo guo ya bu dang
3: 好有了把做亲不没有危机层面记住蓝科了马子有呢也不有这句蓝不毛那样电压这句沙瓦机句句蓝句用蓝图可得牛子千里国的没动啊当可得金钱多了没动啊除了多你可得没动啊可得公格
4: 참매와지샤지가 침보래

0: chukiji
1: nemi bu chiki nganzu lebur chukiji
0: chu chuti chiki nganzu chuchu lembarchi
1: chakdo yupe chijui mu chi shinse lembarchi
0: mi chiki zheyang xi jiangzhe checho
1: nyamzhou ren de zhewan ni ngenji dende yangcen xi ji
0: se chu kang xi ki yu ti minan yong wo qi
1: 미리카기

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo namba, dada nyam tani bi lu ji de, chobo zha ting jia, kange long ting jia li ma tan chi la pala ri. Xiang la qiang do lu zhong zong ni bi pabu ya ji ma, yang ga zhu ma ya tong yi lu ji, aro kang ba xi ba di re go xi ni, long ting jia li ba yong lam bar ni, cang ma go so si tang tang, xia wa lan zhu, qin cang qiang tun yong wi, zha xi mun tu xie ji yin si, ya ya chobo pabu, rin chi jia, kange long ting jia li ru cui cai xi ni, qi la nying ta ba ni, ya xi zi 经营过，他一定念得见经营过。

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan che ge peyoge luga la chanbe zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina che ge nyan jindin la yisim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chobo namba, linci jinjou do chobo cho la, xiangtang gozo di pini, chi namba, nga tsui kanki longchin jia, ronyang ji xinkan linci la gabo nawa ya hiu zo jido, nye da tosang chobo yuwi, mendo shi ji yin.

0: Sengkena bato kungkamsa, ngaa lichi zo jongpa hila namchaye. Taata linje ne sengko tsukpanda na, bejo longchay nyamchay lakang kamkei longchay ta bejo bimzu kange nyamnya shibi changbi yanghi bi lengro lichi ri. Lichi gomina nambachu, naang ju rungpa chere randu chungwa lakpa bi lengro, murong shana bujong ki lichi songa bat zimbari. Tarengi lichi ni nambachu, murong shana bujong ki lichi soro bat zanjuri.
1: Mong

Tahan lak parto la ting yor yor gisa cha ri, da ting tang lensa sumsa ri, da xan mi gu yor gi lombo ri, da meng la singe dhandor, tong tong gida ya tang ma zuz, yun song zang na yin la chang le ri, da po gu ta rin xe chi li xin, ta na ke sa nul bir dhandor, si xiong da la ca yin bim ba yir ka chu vi, ca yang da ima xiong tra, an xin an bo tan ten zuz, yu xe kya kun ga nyin ma zuz, yu tong gi nyin ma lun zuz, ten nang gi kun du tar kar bo nyin mo de le, zu xa xin ya ha kore, nga rang singe dhandor, ne min dong na ku dhan lan ro, kong meng a ta mar yale, gu jie tak chu vi tang ma bo, go po nga ye ma lo na, nga ting yor yor gisa cha le, ji ja tsap ki ba tong ba ri je ke san no bu dan de lang ngom bi ke ju shel ri ta khu bi ngo bo lo le sha ti bin zu gu shu le ma te te la ma ron bo che lo tang de la bi la ma ta ki le na ye dro be shu de la me ke don ba dro na nga lo ya mi sing ge dan de na di ma di ni la che par me nga ma dok sing ge dan de ro so na go po sing ge dan de zo ju tu mo pe de kar ba la ja dar kar bo tsa tsa da chung jam ni ma bun zo la kar bo tar ge je dar tan do ba tu gar sing tu la ga ti sa kon tu ji da lo ne me kon tu ji te ye ga la to de me ga ta ga tin kan lo ge cho da ta be ta le ma sa bi ngo shi song ba da bo xiang hu zhu yir ka xi sa xian hen yu mei ge lo na ji sa ti ge sa xia ta ra san lam ga zhang tou ba zeng da deng ge du ti ji ko zhang sheng ge dan de pa tong ba xia zhe an zhang dor jie se ba zhe tong ba dong ka bo ka tou xiong be ge tu la xia zhe an zhang dor jie se ba zai yang xie ba du na ge ri zhe xie yu ba ta nen men ba lo ye mo nan te bi tou ge ri zhe yin ba mo mo go ba zeng ri da pan nam tong be ge yin la ya a ko de nyong ta pa ye pe me ga ta ga yan le qiu ya pa la xie ju xin zeng rin du ma lan zang ju xin zeng de jia sa zhe ju kan zeng tou tang bo ju kan zeng ri da ma song chong bo xin na ga xi lin rama ma da ti tong yang da ki tsika un za gu so ne cha ju an da dur je ser ba ta mar bu ge ga la nga jul le za ta ne ri ju pa dong ju mo la

0: Goli Chanjajara, Sakur Tejara, Ludin Ju.
1: Yuyi Lantor Satunba, Gana Tiji Lotuzu.
0: Beja Lato.
1: Beja Lutu Rinchi.
2: Sinkin Abatu Kung Kamza, Tata Ne Bejo Longchen Yen Chile Kong, Kangui Longchen Jia, Buji Lotuki to Tsuri. Hiamla Purang Jojo Mitsika, Navrekazi, Himjo Sui, Zomre Nawi, Buji Lotola Yezoni. Pu meta lu dawa chukwi da khita zakat sibjo ko ngotun do de chhori lam sakira ngani
3: je je din ko yi ya tha ja ye tim ba ju kar chu de che nya wa yang ngo ngen jo ka ti chem ja ti tyen jin himo sha da che wa che din thorin da ka nga cha som ni rang di u tho cha to phe che ba chi wi gang gang sui won hing dong go ma mi ya long zang bo so xie chu ji bi din go sin chu lo la yi za chi ba dang yo ta la di ni si se le ngen gu ki nga du cha di le ka zam ni xie gui zi khen ge Tatano lina la, teni tsi dun ka torang ta ka ngacha samni rangdi wu tau zon da peta chupa ka wu tongo tsuhin ka, teni ta china yu xing sena la, kato peju zin la to, cawa, chi ron ro ju to, gangsui wong ju, di hintung goma ti yi na la remi ki min ju to, yalung zangpo su, xie chu jibi tungo tsao zi kwe xing ka, ani ni ta chulo la yi za zo ju to, ani yu tala di na, si se nguen gu ka ta, jadu di yi to, nga do ka jadu le ka di tan ji na la ta, zani ya bo zo kre zi kwen ka.
2: Teni tsi jo nga nala yu ji ngacha ye ni, nima ka chiam tu son, dabdan jam rang de chi chong ne si de chi jue bie sa ma par bom dong sa chi jue de che nga cha jie ne chi jue bie che nga cha ni par ni ma na chi ne som ni de zhuo nga cha jie ne ye tam rang ge sai cha qin be chuo yong ji dem zhe se ba men tu ni chu lu hong go da se sen gu gu sha ta lan bi gu wu zhan su xing zhong mang qi wa wo ge ye ji dong du sai xia jie mong du lu bu na gun zhong men bi tun go chao nga gu sa sen po sa ne luo ni xie jue lao zu ne do ha qi xia du ne zhan chang su tom men ji Nukye chamdaan rahoong la ne, ye lam no, hulo tripi tsi nipi chi la mi, jie la daan de na, jie sebra tsi chuk jie ni nyekhpar hien de na. Dripto ma kar suwa tong hien, ya loong go kar tani jin, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zi ta tani jing kudao.
3: Zi zi.
2: Tani ta pweda, tukpa gitsi pa chunga nao la yu jing acha hien de nima, chiamte ka chik chiam song hi dao. Tani dabdaan jiam zol chiam song la dabdaan jiam ri dao, pweda tukpa gitsi pa chunga, ne pweda dimpa gitsi pa chuyab yi samar gipa la, bontao ti shoka na kida si na shang ki dao. Tani tsi chubde che nga cha jayin, tsi chubji che nga cha nipa la, nina ki hi dao. Tani tsi nye som nye di droji nga cha jayin, ya tami rangan sen, ya tama girangat sen hi dao.
3: Zi.
2: Kab ti du ti, ta cha pa chimbo babi tu chogo yong je di giri zi dao.
3: Zi zi. Shilan daan de, jungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang che junpa cinri. Shira ci somni mingmar jukar nami dingni bi, wishok su toba li dangba maang. Ci jugi ni, basan jukar chui dingni rin, khalu judo si jula ra maang. Ci nyanyi ni, mingmar jukar guo ding nyongri chi chui bi, wishok su rangxiong nuisir to. Ci nye du ni, basan jia dun su ra bianba ni bi, du dira khalung tosir guba maang zi kuenka. Shila beda dukba da yin na la da, Mechu lungsong ka kanshi chi salido, yo shili na da, nangko chi yang chechun batsin rinzon da, batsin gu ni xe yon batsin rinza ryo xinga. Xeta ci soni mi ma jukar nami ding ni bi, wisho su taba li tangba maangzi kuenga, da wizang xiongda yin ha xina la da, tabjido tangji xina la, tangju mo re zinga. Dani ci nyeni goli yin na la da, wisho su rangxiong nue ci la dozi kuenga. Dani beda dukba ka xin batsi goli xiu yang na la, ci ba, jie, song, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeh ni, nyeh zhu, nyeh dun, nyeh ge, san ju jiji gola yinze kuenge. Da gongli na nga nika peda zhuba ge da xin do di xio zar go, xiam la dirin ka zaka cijio gola ngore xio na.
2: Tine ta dren ki zaka cijio xio na, dren na pu me da lu dawa zhukbui cipa ni, jida dunbui cijio zho. Riza pub, gama jel, nyungchu me lao, chui chin dong, diwa ga, yen gong, bontao no abda hachi xadu, dren nam go na chong nam gori. Yogba chuchu chuhu da nga ru chuchu tangbo ni la dus tun sam kail. Saan ni poyo chusom, za basan, nyungchu saachu. Naang ni poyo chi ye, za benpa, nyungchu sami. Ye ni poyo chi nga, za nima, nyungchu meni, tayin di buja loto kyu tsar.

meto la hie gup. Peke meto ga. Ne gup leka lo la paba hi ni kapo re. Tuenkin guk para ngurin gupi nganzo leka yapo hi debu cui cho gare. Datara kompa ngola chinti de na busu toro re. Dali togo nga nyam tu hyo. Nawa ying du gare. Pana le je che che gampo she di tu. Sui chung chu la wong yu hie pech ma re. Magi ne shepa tsa je tu zu chun rao yi pomo la lo pa chong pa on ze mo ze nu ji ma re. Sui njuma dek tong, sui ma dek, sui janam dek tong, sui janam mandrik pa kunzu chong se se ting ting hi chire. Ke kange jame martang ke nyue pi chuen pa ta yang zong la yo de jasi tsemi trushi kong nong ta chi. Trushi kong ta kong pa chong chong hing nong che pa ye yu pa te zu peke me to pe. Me yang zong chi te rong ke zur to do to kyuk je. Kukyab lenji la hiyo jiro mo nge chong mo chong chong re. Che zu nga la koze nong nong mo la nong nong dik ma re. Moto nganzo kowa chikli trepi jumpa mare, ke mo la gongxion wongyo xue mo chobi da tong. Yangzong lo cho je la lechong, shepa tong nyang te tering tabi ta nyepo ndanda denyong mebi, ngui chui wongchuk lenchong cha te xa lanjar. Labi perti ne ngui chui chong chong shechi yobi, rong ke domi ting laba yongyo shechin ngoo tuit doba le konsor ta mepe. Peke me to ke shepa yei chit de, Tama towa ngō lōlō tō himdō kāpō hi tēngiñ kōnzor chōng yōngyōng jā. Dējī kōnzor tōtāng jā gōmō shē. Yōngzōng tēwē ngō tsā tē dēzui mēdēwē sōngchō nōng sōng tē dōng lā chō trōmō jēb. Hē gōr tē tē ūrīng hi tōng jē sēng chōng zē lō tō sōng wē lār yōng kōng chōng nōng tō sōng. Tēr pēkē mē tō tōng sār mē lā jē pā jā pā ōsō tē yōng mō tō nyāng tō tōng jō mē pā jēr. Mō yār nzuwa tōng shē pā hī gā. Bōmō. Che che beraton, nga tso lo yon cha hyo, tatar hui ching mui kan te tepur kyer. Mui, nga hi shenu japaton, kui mikza marwi mingi che mola tong chung ki ta hinto. Che nin danda la yon pe du, tatong dra chando kabo yanda gagre. Chenzo tsoma kuwa jigli tripi jumbo men se yon, nin danda la le senpi ke chan danda hi na sui chong yi chi jimare. Ke hui ching mo par ting te bera utsuk che tong tu chuk. Yangzong xeta kwe te mikyo xio yon xeba sumpo te rimu je baba nipa xin popu tong. Tama kituwa mui ka nandu lu. Mui jitar rongsong xe chong tongde longpo ki dobi woka troma tata jir. Ta na mo gui nuhyo chong zobi nguma gui je. Njikten ja chen yon pomo chong chong nga xiong bi sa me. Lante chong jir sa ja chen yon pomo nga chao bi ne me. Ke jun to chong ra ka la ring ma nyong yon bira xeta jib. Mö ka nong to tsirmi kuan rawi hirku kabo hi tong yin to mede yon, xeba sunpi remi xe te bera tui mar ya. Yun tsam ne mong goyu koro, zopo yon driba ma zi xeba yon rabri ta jir. Ke te tong tuin te xeba japa te mo trushi kong te tong parta nyewe sara, len zom dren kong xeba hi yue pa te kong yon hi gano tri te nye tri ten ya. Dren kong te na jasi tsirmi trushi kong kong dren su, pomo lonzo tsong ken te da tri sa ta yin. Tani yong zong chong long zong chong keng che pomo tazo tong che par gong yong me par xie pa ti chi yong. Kui che chong xia la ngang pa xin ngang zai che me chuen pa pui zi xie gup. Me chuen pa chong sa to song de rong nu yu gu, me gu, xie me te xiuk chi bu jia tong xin, me te le cha chong ngon long xiong yong. Xie pa ti xia la ke lo gu sen pa xin bar zi tong de mo nye chi ting yu pa ma zi. Nying che po zang me par jia me mar tang ke nye pi chuen pa te za xia tong. Da na ne zui jia xi yong jin pa me sepo xi bi, me nying dik dik tu yuk xiong. Ngan zai long te nu xiu gong yu jia par gu xie chong. Top qi wei xie pa tin dun to mo na lo ji xi bi to chong me para ku ya cha mar dab. Tar nu to xin pi yang zong par gu xie bi nu pa tong chala. Mo rong me para ku qin, nga tong ro xie xiwa yong ni yong tu bai jin. Me sem no da na ca song. Yue zi ca song nyam te ngam ra qianpo xie pa tong. Yuen tsam ne guj mepi pimro tabo chir. Kui den ting ka chama la ta xin lo yi tsempi kemo hi ge xiong. Wen te me ye che chi ngui xiong. Sheba te me trewe ten wo hi xie je, ngengor go nga ja ya, gup dab zang xie te teni ka je. Nyingin che trubo namba tso. Xiam la liu junyi che nondon ko lan do tu xin ngotu xin na. Liu ndi non la drogar che yang zong popa tru si leka ni tenpa tong, mo rong ki tri ta nyane de. Tadar yuyurin songwe, nyi yik dwekar che yangzom leme shenne dwezu meba xine. Yangzom yon korong to nyang to jasi tsemi trushi kong no nyang to tri. Magi yangzom trushi kong to tri

singa namba zuwa kankan zong, nga na lechin da nyan raba tenzi chu chung yen. Derin ga lechin nong, pimi zuwa jen da tonung chi gu pa tenzi nga dong, chimbara la chi nipa se che ga. Jitsi ne jia se kang polong kor dong, nyalam ne jia se che polong kor nung dia ka zang tadi shu ye. Nga la, pimi zuwa jen da tonung chi gu pa tenzi nga hiba te xe chung yen. Che, kipa na wa, chai chu pa wang yon na ka chung su le yin, kipa na wa te na gongpa nyin chi tang, yona moni yinba tawadong rewa ye bayanbe gadea kipa nawa nongcha zangji tutu da minkong la songne tawadong jian la xiuxir jiba le yin tarong tatong chishil wune gongbo xiuxir jigu kipa nawa tukaw se chukuro mongbo tawadong ka cawadong nga jindubi zatong garae tine mazawa rao yin na nyingjong suchu jito jine suchu jina zong niba ngoyer kuwa ngoyer kuro nongcha zangze tumara tawxi yindi yinme la xiuxir jigu de deyong ma gengyang taasang gongrang la taxi toa ni pu la xian. Pimin nang la loo sanchi suanga ni yeche yeme se taxi toa ni pu la we. Zatang ka jetong la nyangdai ziji na nangjian desong ka zawa gachin xe yinba ma zi. Tatong, citong timpe guwa ni lu tsa yongda zi na lupang ka detong la pinu chenpo to. Sang, mezang zhong xian meta naupon jiwa. Mezang zhong xian meta naupon jiwa na yan ran la nga do zongwa le luwa yinba de me. Wen zhong, gati dujin da chitung ga nongzi su zangze. Ngay bara da mingguan la song ni kamara hiuxie nipo zi gu ba di. Damzi ziba dar na, pimin na la kama dutin puzi di jiba li doje log tuwa ri. Yiba, nga jia nganji li jia mong tong ruwa. Gati duji ngay jin xie ga nong da, nga jia yizi nangjin li mong zi. Di na, toza jian zangwa li luwa yin bi. Gati chitung ga lian jia ming ta na, yong su jia nubba tian zi. Ngay bara da mingguan la song ni, sochu zombo chigu. Nga ba, gomba zhongwa. Dujen da, gomba zhongxian, gore chua nyamche. Tena talong rongyin cha deca nyambo daoyenbe. Nangjin da, mochi mongbo sawadong. Hyor da, gomba panyan che de, desan chigu. Chuba, gongla la, zating jawa. Dujen da, gongla la zating jangche. Molo la, chochi galasu gande, rupa sachi dong, xani cha gantin la, nejan tepa daoyenbe. Nangjin cha choche da, nga cho ngibara da, wazhe tong, su cha cha chenpa, cho tiang nguzhe saba su mongta sa gu. Dimba, du jin da ka gang xian jian muwa. Du jin da ka gang xian jian muwa ma zi. Tarang, lu cha jitsi chong nyan re ne nyan re jian yong yan che. Ngi bara da ming kong song ne, jian nyan sa ka ni pu ye mi la xukir nimbo chi gu. Jiba, zha mong bor hlan wa. Jitong ka nye zu wu da, nda na siang kam cha nian xio che wa ang. Yong na ci di mingba za tong ka jitong tong, Nire yin xin ke le luwa yinba ndepe. Ngi para ta, jichin ngoma zani sochu ziba le, gongde tara sochu zimarang.

0: Lula dewa tang semla ganang shuna deshi yin. Deshi topar de na detang la zengge.
1: Detang guna se shue ji pang lang ma no wa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chue lin chin suen tang.
2: Minze ting che wa. Jara min ting ba na lula pinba chi de yan me. Nyechara ma nam je panjo kona chi de yin je de tong la song lo mo tong war. Ge nye ta wo se re tong. Chi di men ba minze mong bo che sa ne ya ko so so tong. Chang sa ne chong kong re re nong de zhang ne chong ye ye la. Ma nam je lo na che chang la chi mi para. Ge nye se re tong. Chi di men be minze de da nga me de long chi zi yin ba ye. Ge nye ta wo za tong de da che zang ting na. Minze tia da chung ting gu la, tara chi ting ye men jia minze tia da ting chi we. Chimba su jia nupa nyan ru we, min tang na ong, nyan ju za jia ha chung ka chi. Dewa tsara, min mungbo ting ba le, ni ji

singa namba zo. Xiang la, jitsi ni jia sekang polong kor xiba xia jayan. Jitsi jia ni jiba na, London, Germany, Ka jay gang, ngu yung sa ninsi jerde, tada chua wang, xiong wa gangbi, ni ta njawa jia la sir. Te yung, tongbo chua ni ta njawa ra, xia jay polong ka tini long za na, che tau tong, zong, cha sang chukur nong, jia yung mi para, gol ne, nga zhuo tong, nying gong, gong mo la, tan re, nyan nyi ne, sang zang la di na, chua nyer za chi la. Yung na, ni pe ga chu tong tan ni, sin to chung so ba, mong che ta jiba tong. Pong za na, gu ba tong, xiamara woma su pong gu, xio jian na zu, chi para ta, jin zi pong jia. Ni ba, xiong wa gang bie, ni tan jiang wa ra, xia re na zu la, chen zan mi para chi para ta, su tu tong, mo cha rai mong ta di na zong. Da dong, jia ke ra chung cha tong dian zi ba, dou di, nyan jia, gang chi zi na zong. Pa xia mong ta di ju, zhe zhe chi we, lu xia tong, gang xia woma su, nyang ra di ju. Dara ngi ba ta pong gu pa xia gang mi. Jigin ni jia, xia gang po long ka kuar. Jigin jia ni jiba na, ni para jichin kong rang la ye ni, ku pa da ni yin jia, lo jie yon na, lo ni yin la chua sir. Gin jiba na, lo da yin rumbo liang ba yin ba, tu yin la ting ni, ni man ta taba xia yin xin, tu mara xia wa jil za gu di, tong bo xia gam chi zi, nyo ya tong ni li para ma chi para, ma ye wo guo ni, tu yin rumbo chua tong, ni pa chi zi jia guo ni, yin ren chua. Sun ba, jima rong ka ni jia jie xio di, xia la su ji para jin zi ni, ku pa yin ren ta chua ye. Tie yung tong bo ma ye wo guo ni, jigin ni tan jiwa, long zi xia na, nong jia ra xia ka tong, zong nyang zan du di, di ra zang ba tau di, du ba ting, nying gong na na da, mo chie gong ra ngu ba ting. Gong mo ra, lu xia tong, gong xia gong ra wa, xio po zip di, zhuo ma zhuo nyam tong, mo chie gong ra tong, zong jie tong, che tu chukul nong da ba zong. Bong za na, cha jie gong ra tong, pa xia, nri yo, si bing, jie ha chung chie we, xie re bong gu. Chi chi chi, tada xia wa yin na, nong jia ra, ma chi ra zang ba zu de di na zong. Dara ting bim mar na, sa ba tong, ma kira yin gu. Nying gong na na nyong ra, ngu chie na zu ngu de di na zong. Gong mo ra lu xia su, nyong ngu nong, ngu chie tong, chie tu do ba zong. Bong za na, xia zu ba nyong ta ting gu ba tong, za gong bong jia. Ndo ra na, na nyong ta ting gu. Jia mo chie xio de, xia la su jie bar jin zhe ne chua yin na, nong jia ga chie ting gu. Ka jie ji ba na, yang ma, xia, zong shang, ga yu nong, xiong jie jie, qia dong nyang de, ken de, long zu jie ba de la, ga jie xir. Nying gang, na na dong, qia ma gong rang, ngu ba ding chu. Gong mo, xia ka jie jie we nong, mo jie dong, qia to do ba zong. Gang de, qia guo ca mo mong de dang gu, nor na, mie jie so wa dong, mie jie ngu ba za gu. Nying de wo bong zi xie na, qia jie gong rang dong, jie mi xie bong jie.

0: gulī chāngzhī shirā, sākur cījirā lūdīn zhū.
1: Dī yī lāngbōr sātun bā, gānā cījirā lūtū zhū.
0: Bējī lūtū.
1: Bējī lūtū rīngchī.
2: Sīngkīnā bācū gōngkāmzā, tātā nē bējō lōngchāng nīngchē lē kōng, kāngkī lōngchāng jē būjī lūtū kīchū tū sūrī. Xiām lā bū rāng jō jō mē cī kāng, nāvrē kā cī xiam jō sūyī zōng rē nā wī būjī lūtū lā yē zōni. Bū mē tā lū dāwā chūk wī dā kī tā, zā kā cīp jō kō ngō chūn dō dū jē xio rī lōm sā xirā ngā
3: nī. Rē Dunka wī yā tā rā yé tīng bā yu gār kio tē jē nyā wā yā ngō ngwēn rō gā tī chēm yā tī duñ rīng hī mō xiā tā chē wā cē duñ tō rīng tā gā ngā chā sōm nī rāng tī wū tōm chā tō pē cē bā chē wī gāng gāng sui wōng xīn tōng gō mā mīng yā lōng zāng bō sō xie chū jī bī dunga sīng kio lō lā yī zā xī bā tāng yu tā lā tī nī sī sē rā ngwēn gō gī ngā tū chā rī lī gā zām nī xī gui zā khuān gā Da dano li nala, dani ci dun ka torang da ka nga cha somni rang di wu tou zo na da pe da zhuba ka wu tong go tsu xin ka. Dani da qin la yu xin ka se nala, kia to pe ju zin la da ca wa qi ron zhu ju do gang sui wong ju. Di xin tong go ma di yi nala ren mi yin min ju do. Ya long zang po su, xie ju ji bi dung go tsu zi kwe xin ka. Ani ni da qiu lo la yi za zo ju do. Ani yu ta la di na, si se nguan gu ka ta zha zhu di yi do. Nga do ka zha zhu le ka di yi tang ji nala da zani ya bo zo gre zi kwen ka.
2: Dani ci jo nga nama yu ji nga cha ye ni, ni ma ka ti chen tu son. Dabdaan jam, raang di cii juu nga ni si di cii juu bgi sima par bumtao siang. Cii juu bdeng chee nga cha jee ni cii juu bji chee nga cha nyi par nima na. Cii nye som nyi du dhoji nga cha jee ni ya tami rangka sen, cha ching bap, choo yong jee, demdra sepa. Man thuy ni chulo ngongo ta sesan kukwi sa tablan bi gu. Ui zang so hing rong maang chee wara wangkor ya jee tong du sen, sa jee mung du lo. Bu na gondro mi pi tuyung ko chao. Nga gu san, senpao saan ni lor nyeshe juu, loo zo ni do, ha chi kya du. Nubzaan tsam su tom menji. Nukye chamdaan rahoola ne, ye lam no, hulo tripi tsi nipi chi la mi, jay la daan de naa jay sebra tsi chuk jay ni nyeshubar xayn de naa. Dripto maa kar suwa tong xe, ya loong go kar tani jin, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zay ta tani jing kudao.
3: Zizi.
2: Tani ta peda, tukpa gitsi pa chunga nao la yu jing acha yin nima, chiamte ka tik chiam song xe dao. Tani dabdaan jang zol chan song na dabdaan jam re dao, peda tukpa gitsi pa chunga, ne peda dimpa gitsi pa chuab yi samar gipa la, pomtao ti shokana ki desi na shangal ki dao. Tani ci chubde che nga cha jayin, ci chubji che nga cha nipa la, nina ki xe dao. Tani ci nye som nidu doji nga cha jayin, ya tami rangang sen, ya tama girangang ta sen xe dao.
3: Zizi.
2: Kab ti du yi ti, ta cha pa chimbo ba ju tu cho yong je jit giri zi dao.
3: Zizi. Shilan da de jungwa me chu long som che kan xi ji wi yo xi ran nan kho chi yang che jin ba chin ji xi ra chi som ni mi ma ju ge na mi ding ni bi wi xiu se te ba li dang ba ma chi ju yin ni ba san ju ge chu yi ding ni ren xia lu ju de se ju la da ma chi ni ni ni mi ma ju ge guo ding yin ju chi chi bi wi xiu se zhang xiong ne che de tou chi ni ding ni ba san jie ding se le bian ba ni bi du de le qia long tou se ge ba ma zi kan ge xia la bei da zhu ban de yin na le da Mechu lungsong ka kanshi chi sali do, yo shili na da, nangko chi ya chechun batsin rin zon da, batsin gu ni xe yon batsin rin zari yo xinga. Xeta chi soni mi ma jukar nami ding ni bi, wisho su tabali tangba maanzi kuenga, da wizang xiongda yin ha xina la da, tabju do tangji xina la, tangju mo re zinga. Dani chi nyeni goli yina la da, wisho su rangxiong nue chi la dozi kuenga. Dani bada zhuba ka xin batsi goli xiu yana la, chi ba, jie, song, zhu, dun, ji, ju sun, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeshi ni, nyeshi zhu, nyeshi dun, nyeshi ge, san ju jiji go la yin zi kuen ge. Da gong li na nga ni ge peda zhuba ge da xin do di xio zar go, xiam la dirin ge zaka ci jo go la ngu zhi xio na.
2: Tini ta dren ki zaka ci jo xio na. Dren na pu me ta lu dawa zhuk bui ci pa ni, ji da dun bui ci jo zho. Riza pub, ga ma jel, nyung chu me lang, chui qin dong, jo wa ga, yin gong, bong dao no ab da ha chi xia du. Dren nam go na chong ge nam go ri. Yokba chu chu zhuo da nga ru chu chu tang bu ni la du su tun sam kail. San ni bui chu som, za ba san, nyung chu sa chu. Nāng nī pōy tsī yē, zā bēn bā, nyōng chū sā mē. Yē nī pōy tsī ngā, zā nī mā, nyōng chū mē nī, tēn dī pūjē lō tō kio tsēr.

0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbu la, tsire mi du namba cha.
1: Tenlop parji gatsara di, jadar mushu lamban di.
2: Zhou nam tsu. Tata che ji sengu zu bi, lin tsin da na. Byo yong long chin yin chin li kong, kan ge long chin che, tseno gatsara lin tsin ji. Nga lin tsin di, zu xiong an da zhun yin. Dering ge lin tsin na, kyu tsin jia ga, don nang xie gui ba yi yi guo dang, lü pong la nui bi za tong ga gong xin ngin ba yu yi guo ro. Ni ku ba xie bi tai xie ka nga yi guo ro. Cu ju don nyan na lü pong di tang ga ye za yin hi bi guo so, zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shuo.

singa chobu namba kung kansong. Tata chiji singgu tsubi le cinti na, bajun lungchi nyingchi li kong, kamke lungchi jia nga ta ngi jubi hulam hibi le cinti. Deringa le cina dendri hibi kundra na, plaza chongche dodi hiang, ngubba chongso rin bi, bajun dodi ngulo hiangting kong ka ngingko wa, jahi pinso la yin. Jahi pinso la na, bajun loka chongche re gongka zong, changgu hiangka min yin, nga jiso si chen cimba ra, xali nang yung yue. Denga kongka chimdo, rintang yedu mebi, ngul nyingba mangbo jin, nyatsa xiyo jin. Deda bola do mungzhu wei qido. Kongka pami, bai ngul nyingba deda kongla zizhe nangwa shi. Gen zhahi pinzo ji jang, pami rewa kyuzi su ma dong war, lo ngu domi rin, nyatsa yabu xiyo la. Di to da dong, lo ju jia kong desa yue bi, ngul nyingba mangda jik dorob xie di. Yang zi gang la yi zhun xie bi bi dar. Kya ngui deda, pinzum co su dong di. Da bar, ngoni ji jiang chula ma dang war, nyatsa yabu xie yabu xie. Gen zhahi pinzo la ji, bai ngu nyingba deda, nyatsa yabu xie jing na, pami rewa zhe la. Dewi rang ni jia, gen zhahi la zi ni. Deda marab ni, marab ma qie ba xie jiu de yin xie jiu jiu. Kongi, rang ni jia ka jia, li ji ba xie yin pingwe ni, nga xie ba sun to, dang la li xin bu jia dang, mamang la xiam di xie jiu de, za wei zi la gu yin yu la. Da bar nyatsa xie bi, ngui bu yue ci, ta tu ni xie na, jia ka jia lo ju zhe ngui dang, marab jia, za qi ngui

0: ᱡᱟᱦᱤ ᱯᱤᱱᱥᱚ ᱞᱟᱫᱟᱱ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱱᱚᱞᱚᱨ ᱠᱷᱟᱱᱛᱤᱱ ᱠᱟᱝᱠᱟ ᱠᱚᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱵᱤ ᱞᱮᱣᱚ ᱢᱤᱪᱟ ᱛᱤ ᱦᱩᱡᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱪᱮᱡᱤ ᱥᱮᱢᱯᱟᱨᱟ ᱜᱟᱥᱟ ᱦᱚ
1: ᱢᱩᱞᱚᱨ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱞ ᱞᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱢᱮᱢᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱪᱟᱣᱫᱟ ᱱᱩᱱᱫᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱢᱟᱵᱚᱫᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱪᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱡᱟᱴᱩ ᱪᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱫᱤᱱ ᱥᱤ ᱫᱤᱜᱩᱱᱫᱮ ᱞᱚᱠᱟᱱᱮ ᱠᱚᱥᱩ ᱛᱟᱛᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮ kare kocho ta chige ta tebinal sebe unia chasha na tanda nganzo te pepele ta peche nima nga che ne pato jala nyozon re tonga pato jebulo re ola jala nyozon kiranga nga pen chasha ne pungu tre ne nye pata trebe sinde onya kiranga nga shenda kita chik tsa tre nye kiranga Ruri
2: chebe,
1: onye ma nangson tosirba, tindyaki pangdangwane penche sanita, manzu chene mpo, tre, nyaka, tindyaki chela, tindyaki orbami, ti tishu unye che ta, kasogore nganzu te lomu chebe, lomu shikila tsesegi, lukyundul. Ta nshetu chene lomu nguchigi, ko nshegi tili yan, ti tante kasogore chikmu yosu yikdakane, tindyaki ratu yosu ke mebe sishtul, tindyaki che che ta, Tiki nalo nganzu tante ikdala chik ratu chebe nuki tat zhigsi nanda kore penchasha na setan, nuitan, sanjan, shutansi naki shidzi chi tante chi tante nganzu yukele yore la tante chi tante nima pechu tante ke tante o tante rishi risha
2: mik kirchige kinde sore tenze chamze ranje ngeb resi de mune samge ma chap sore ta kinde sore ta inje mari sam sam to ga ti ti ane kana mik kirge ta tenze chamze ga zin de de zu de yanti mik kir yanti de net ra ge la git de ko ji de ti kana lo jon na pe met
1: ta mik kirche mune cha sha ne ji ne be be ta ngo lo sham de kan de ja na mune cha sha ne ji le min do ni ne ta de ngan je Tegane, lukyu kane, taba pangda munguchi yidu zamba rinpo tenye, sanye si shun da zangmulo da kaange de, zhuyange da kore nchoyo be legun yorwa.
2: Dari, dari.
1: Tuzo kangulo ne, chige, tenye ne pazo, chige, tato munguna, yirza to ne pazo, kebchen se wacho marbe, duancha se wacho marbe. Hona nama mungu pazo si che, Tindrayagunne todangunne chashane, todang munguchi rasu. Tanguyo la kiel chashane, bina manzu klesi tongirige, di rangu chu da, dine hagu njooyo be ligun tsangmulo ge, di la kieda, dar kare chokjinsi.
2: No, rwa gana.
1: Tsangmulo tepsu.
2: No, sanasana.
1: Ani diwaya kyangge tante. Ansi ting, mingdren ting rwa. Mingdren ting da, tante rangu chu yusita, manzu chen ungu chu yurwa. Tige tsangmulo ge chojin tepsu la tante lakye mungsi tingi lakye tige kankarasunsa.
2: Ahalala.
1: Ti mesebe tante mima nguwansa marwe rimi yangangi ta tangwe ta kereng tinte ki chojin tinte nanzu la. Ta nganzu tungi mima nguwanyo marwe tungi ti kare mikere ta ta chishamdo kange. Tabdang tsangman nanchonsi.
2: No, sumasa.
1: Diwaya kyanga tante nganchu chungyu shamdun kaan ta chushu yorba na jile yomar. Nganchu jenmi koja bo guan sigo yorba.
2: Shamdun kaari.
1: O di ta yuke tangyo ke tabdang dira sumasa.
2: Ah, no, no, no,
1: no. O di ke tsangman lo yu. Di me sebe ya tante. Tati chugyu tante ta bo she sigo marbe.
2: Wow,
1: re, re. Shamdun tunzo gu di. Nga kerta ya nganchu yuke shamdun kaan ke. Di todan di tam rasunsa.
2: No, sige no.
1: Ani diwe kyangan zu di pöyle da shamdun ka mungu yori, gerke yori, shungu yori, chatan tombe gyama sinzich medo. Di nalwa ne gigo chi na rinpe na tsunjo di chosum zichile mebe zich. Kunzu di tungji isi ura zasura di. Todi shamdun ka di mingdan di nan dula. Da mingdan zaba zhu uri. O di na tsui desha. Di tenche da nga rengwa na chashani Mese tinal yigi suje lo juinal kange mungu tershtele yine nga amita Kego uchimbuten yisi nanda kangologe kyanju tukis nanja nga yiji tukis nandu Ngarengu nane ta mese chik zochishu legi di Chine lanjo manom ta nyine legiti cheche ne dributi

Chuba chan chan chan chan, taranga nga da mija sibi na silin chen nung la, nga ka lo chan chobo chomo chiki la, nduan chik ka chawa na. Chungu sato yi nung ka, shubu ka zo zata suka sato yi shile shi, patir la zata suka sato yi shile shi zwa na, chwa nying duan chin, chiki ka lin chen nying jin do, chwa de nying ka lin ta san nung chi dung ru, lin chen gan jo la, nga ka chubu yo de la, chwa de nying ka lin shu chi yin. Nada Mijel Sa chong nan la ga Nya chong chu la ga Zhu bu chong chong

posam chich dun do kowi gajo sondin je muyur je chwa la nam don hya jang ya me bi mulo dun jang ni ga ki yang da dang ngu shum je cha yang cha bi ri zhong ki lo zha chung a de ren jun ga ka si pa mi ji xia bi yin zhe de da dun ting zhi zhi la che cha wi na wa yi gu cha hyo nyung xing nung ka wi ngu nga jang hyo nyung po sam che ju dun do da bong ki che kin ru bi ri zhong ge bang ka li zhen ni ge bi che ting ki ni ri dang zha wi long zhong zhi zhi ni tuan ti ji ti ti ki wen gi se cha de kun ni lam ta xiong po sam che ju dun do ko yi yue che ji yue che lu dong pe la ta da ki ta da li nan ba ji yang pe la dun po sam si zhen jin ji yue do tun ting shi shi ko yi ying ma ji guo shu de jia la pe xing sen shu jie ba le lang lu de chu zhong che da zhong si jie bu chou qu xi ren ji zhe zhe shi de lü mún jie jie dàm jie bà tóng gèp kó wì yìng kà pàr xiu dì wì jì là dòng xèm jì lòng mèr gùn nì dàng rì lü mún jie mùn kùn dè cù bì xì wò rì rì xì rì jì zhù mì wì nàng chà mù rì bà dì mùn tùn rì nì jì dàr qìn jì bà wì nìng dìng jì bù sàn zù zhìn xà jì nà kó wì lan nà mì bì 부산인 로전 저번 주말에 당국이 쇼한 한롱도 공신년지 나로

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ori gemo zo jitela jupsing go mo chuma ge ge mo ta tong nyose wi ji ju lang ka ma se de jin na no yen da la yang se chao ri wo ho yo ba zo zo ji ta mo nyong do sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le gemo ge ni ji ju lang ko di pe do re
0: re ji ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin zo ding mo ni la sang zo re
1: ori ji ji lang
2: ko ju ku tu ta me cha ya bu sim zo na ji bin zhen zhe ko yo ge ya bu da
3: 好有了把做亲不没有危机层面解决了可了马子有呢也不有主播那么做所以要了亲的呢顶对其给他气味念得出不起来所以要了亲的不及动于那些全用顶对不解军机不满不那位水当迎接居的教育拉巴的所以要了亲的不及动于 乐用及其材料对美瑞家月干西楼等年顿西古苏公梦这边几乎跟着阿卷家密度得起月马这等站着特别乐极地带呢突然碰见家主动退役了顶对开胃中家跟着云山家当年要些拉瓦西的家月向来新主人家呢所以要了亲的不及动于年级定别乐极些透露了昂心路

Dubo nabazo, yinsan tongwa dribi lejina nga zui tsuwa rela, nyenje yonkan gobya lejina nga zui nungsan che dichi yin. Xiangla sentu linjina, nawi sui tang yinje chudan jorbi, nyenje dribi lejishe to dubi sentu.

Yamla Sajundo to Kaji Kajian. Lasa Dongcher Meshi Juje, Shese Juruni, Lasa Dongcher Mayu Tungong Tomra, Nedong Nexarulu, Duka Trupi, Lopjin Lopjunba, Lemadovi, Chedun Dotoniwari. Datinja Lemadovi Dotota, Jato Dong Jamin Nini Nirking. Lega Tsukinsu, Jato Dong Jamin Nini, Ronij Lola Yubi Lega Tsukyogubari. Ningja Dongcher Jongse Yunglam Junhu Kertoni, Jongse Taji Yongjur Tunjin Jaru. Xiangzhong dong xinxin zhong sur, Chiklam dong, Duxi langkor, Duxi langkor ji xiartong tobi zhomzhi satin zhu dong qi. Xiang dong zhong da do rinpa sum dong, De yin ji yonglang xiartong toba dong, xinxin zhong sur rimdi lam xiartong toba. Rangxiong zhong sur Chiklam xiartong toba ji la mingni. Zhongsep yonglang ji namzhang, Ka nik zhizhu la dar xi ju kyargui tingwar, Chue mengu gor dong shur ju zhuk dong, Chizu nga dong dong ju dong, Xie rin ci la, Xili nyeja ju zhuk dong, Ca dun ji xin ji yu. Dalo latar shi ju namrang ka nga yu bar chuen mengu gor tong shur sum tong chaso nye tong gubja tong ju re. Shinda yibi dan ju bar chamdo chong chir to chuen togui she bi zo chun le ri che she po chuk tong nye jia kyo sum simba da du chong ba le jia cha nyek za ki tong ca dun parwa tong. Di chue sani dar rong ke chong nye she po nye tong jie jia ngab chung ngab yu ba da du chong ba le jia cha kyo nga tong ca chuk parwa tong. Kui gong zhe wei gab zha chong nye she po sum tong sum jia ngab chung ngab yu ba da Dui chungpa li jiacha nyek zabdun tong ca yiparwa ma zi. Chuen jiacha njakin zuzhu le ri jie, xiepo nyi tong yibja zhuzhu re ji yubba di, zuzhu kele yong jie jiacha yibju zam zong yubba ri. Nye du, lar zong ke dun yun nyen kyo yi lo du chungdun jie te tong nga to nambi zenu yongdar zhe yu. Yongdar shi rin ribi yong lo tong gui shu xie tab di yin sa yu ngay jie nang yong so zong zhe xie yu. Ang da zo wa tong, nang dun jik zo, Kurjuk chungnyer deyin, tuinzi seji dong te tong gecha xue tong so, nondun da xie ni, yongda zhebi, yon le dui bar, penpa kienpo topyo bari. Nye du, ding ri zong, kyo lo xiang ge gab sun bi, xing ro bi lu za ren cho nyer yu. Mang sui ren du nong ge ta ba tenpa dong, xio zi, nya jia. Yemong yu ba so nam zhang la, cho bi tuin jor dong, meri ji che chui kienpo den yu. Ren dur to, ren yu ba zun ren dur ca za wu xie bi, zi mo wi gas kienpo topyo. Nian xie gong, song ri zong diwi men kong ge yue yang bui shur men ju kili ki bi nyam zhi ro shur wo. Zong kong je ngay gen bu gu xia zhi ngo bi xia ju tong ma de lik zhu xiong wi. Xia ju ndari me bi la za dong cha ka gong to ba dong, sani di ki bui min ne bar dap di zhun yu ba ri. Nye du, mang kam zong ge nye dong nyek za zhu lu nem zhuk le ri je xio du la za yong da zhe yu. Da ting je yong da to, go diwi ge chi to ni yong lu lop zhi dong. Sayu ngui su tong ni la lin debi namba zongzhi xie ni, suen zang debtang tong, ceri tong tunbi lu jia tong. Xing nong ke dodam yo jie, yong chun ne bu gokba so jie ga zi la za jie nong dun so la seji xie bi. Xing ro bi ceri tong tunbi deb so tong, xing nong yo jie jie kyo zi tor song yu ba ri. Teng de le cien jie zomzhi gen kurwa a xirab tong de chen, xieb xir kengu gen la ba cirin, nian zhun xio gen lo dor tong xian ba yu dun, dhe pab dik zo wa gen yong jie yin. Derin ke pe zhong san ju nyam zha le cien xiu cera. Ta chung ma demo.

0: Sengke nama tsu kong kamsa, nga lichi tso chong pa shira nam chaye. Taka ta lenje ne sengko tsukpan dene, pyojo longchay nyamchay le kong kamke longchay ta pyojo pimzu kange nyamnya shibi tsang biyang shibi lengro lichi ri. Lichi gomine nama tsu, naang chu rungpa tsere randu chungwa la pa bi lengro, murong shana pyojong ki lichi so nga pat zimba ri. Terengi lichi ne nama tsu, murong shana pyojong ki lichi so ro pat zimju ri.
1: Kang

yutin kya bin tamo gu yakshin ne kogi gong la lenza ghe pangbe ghe tu la tu du chanru anta dorjian serba zendru la truva tobe porgu zi yenba momo go ba zi ghe da tatok li ganyur lenza ghe tabe ghe tu lan tamo ta tanka dengra tabir chi ne iru ghe nyungma la tibdu hindu ghe nyunglo kashi xing na cha tori ngonto parnam la chanjak yu na tabir se chakhi ngonto lungyu yu ba tundru da zi ghe tabdu to hu chanru anta dorjian serba ti ghe tamar bo ghe gong la ganyur kikshi ne ya kore gopo chan tak troble lak shan mugu yur ghe sasha la mungtang nyima lingye ta dendai lu shodru lak la shak ma pat duk tam trakpo ta ngit nyurong tenbi sa lan ngom lik ma tak chu ngot sa shen lu pa ma tsar pomo diya ri chu da pandu nyo ngang ngom la ri yang men na damo shor son da shor di chu nam la per son di yang men na kyo rang ta sa trak ging jik gi da hu ma su ri da tenda panda ngot sa ri ngi lak la son bi ri de tu ter chu la me yo le son na ri du panda kam la shen na tsar chak ding mo tu sung gi dran dur gong la le ma tsar gi yo bi gi tu la thang bo yo bi tu la mok la tai ba tang nyam ta mok kar tan ti tse do dam da chak na to mo sa la yang nga si yang hang nyi ba yo bi gi tu la kutso chakpa yeva la teba tong nyam to chakki gyergo shinra shiba mazi nangyi li tsuma son tamba gyergo ka shinra tabir shinra luwa kati gyu nguwa tabir shimba chakki tsomo la chakyuku li pepti tundu yu ngorju sho le zang shungdu chakmarbo ge kolo to tundu mu la singe drandur kuge samba la aze kore ngiki chakpa la teba chakkingi tsubu som ye zang tuyo tiye ki shiba mazi ma tuyo shaba tsala paba mazi chakmarbo la gyanso shinra tabir shinlo ki ngonda titi hala me na hikyu ma tong shoma titi ne hinja shiren la panyam taro ya rosa majung na rimati to ho ta hin de be gi rid de ke li jam na pana ta be ya na cha na ku gi ga la le ma so mo yug du gi cha che be gi pu gu ko na ru ta ga na de yo ba ta fer ka sum cho bu da ta chen di ba ta nyam te ti te la ta ru sha ru an da dor je ser ba ta nyam da ga ta bi pu gu ti gi rid pa na na cha na pa lam gi rid yu ba tu na gi ka chen tre ba ta ya bi sing ge ki ji don ju da ga la chi ba sing ge dran dor ga la hyo chung be gi tu la ta bu len kal pon du to do shi ne le te be gi tu la sing ge dran dor ser ba ta ha che me ji tme su ba tan nyam ta mar ka la pam nyen chen bo yu ba ha ko ne chong ri gi a ta lu mo ta de de kyo gi nang chu to hu men na ta na ya le chi chen na ti na chen da chi nyer gu tu so kong da chi ta so ka dong gi jun da do wa ra ka ding gi gi ga to la pu ne ta la me sa ba chok chung ba tan nyam ta ti ye gi tu la ko ran an ra dor je ce gi gu ru chi bi pu gu ke gi ri tin na ka la cha ne tu sing gi dan dor ga la yu da men zum ce bi gi tu la ur gi da zu chung du mu la me pom mo ko chung song tong xian zai cha ya la de song bi pom mo zu chung du ko ne chi go da zu ri da na sam ne ko chi yu tu te di ba ki de tu du ta ha ya son da ka chi bi gi cha bi gi a ta lu mo gi bon ra gu chu gi ri de te ke pi te de zu ri ka pian ya ko re ne ta chen gi go po la ten da ma ji pa ye de ren chu gi yo na la pa la ton ta ma yin ti cha bi gi a ta lu mo gi gu ye ri chi bi ke cha u ton ma yin le de zu la yu a hi hi ku ne ri gi a ta lu mo ti ge don a lo ta ber ka ne tu du mu cha zu an da dor je ser ba pa pon ki so ta de ye jo jin ser be ge le ne bon li cha ta gun jur gi ta la ta ne cha a ta lu mo gi gu de so kale ale ta ale talri talle le le nogri

0: kamke lhopti lechen.
1: Peyong lonchi nyinti lekhon, kamke lhonchi lenchi.
2: Jajewe senge namba ngan Peyong lonchi nyinti lekhon, kamke lonchi nje senda chiti lenchen ke gege lo zanyi mayin. Tene lontun koma ke nang la, ta nga zha sanji ba ke tene yarja yige yin nang ya se ya ke, ta yungi ji sachi tangbo. Tene nang ke, ane peye ke yang se yige nye zon wa tang, chepar ji yewa ten ba se ya. Tene nga zon chepar ji yewa ten ba. Tene nang ni jang, ane ndorten da jishi ni yo ba ke nang ni, ane nga zon ta ndorten ke cik. Yung te ta ane jishi ji kola nga zon ma to chi ye ba ten de chire. Tani ta te dan zhen ni nga zu zhuwa san zhabu ji giyo bari. Tani dilo ta zhuwa te san ji kuwa la tomar ma sahi tati ji zo ni ani te ring ka ta ngi ji che zhan nangde te la nga zu pa nju ji wa tani shi ji. Ta zhuwa tangbo de kaan re se dilo ta san ji ba ga zawa ga nang la chepar ji yewa ten ba te ka ndor ten ka cik te la jin ju jo yun te te li nga na nguyen dan ju man ju ba na nye shu o se ya ka cikang san shu wa te shi. Cikang sambo tiga nang tani, cikang tangbo gano la tela hibi ki te te tang, cikang nyingba gano la teli hibi ki te, o teja te nyingji ane, tuen, yuigu tuen te kaan res. Te indira ta, shetan kara ngansu ta, tanubu te teja te tanin lima taba se ya tenri jini yuigu ya bari. Tene gondu son sama taba, gondu ju chama taba ki tuen te, ta yangshar ki shadu mugi pa ane teja te ki ta, chak zo na buji sheni, tsuen ba tenri yor. Tendela tambo tela jinju chen de hibi ka jinju chete kanlo ma ya shen wore tena tela ane te de kanlo ko ge pare tena kalo aya na sa yegi ge o tela ngi zu tene te ni nga ne nge da ju hibi ge te kanlo ngi zu ge re se de ane te de ji nge le ju sama ta pe ge tela jinju chen de hibi ge jinju ji bo tela ngi zu tela hibi ka ji te sa ji ge su ji bo tela ngi zu ge ba o ten ri chi cha di yo o te da te ni de ta ko chi chi yin de na ya wen jang kato je ne juyajan rabo te ne chibar yo de pao tene chichad yo res. Tene nyingba de kaare se dira ta nganso ma yego shirte mbi kasi la cawa gano la kale sheda je de ne yo yo tata shewa le se peji saji yege sanji po de deba sheda je, je le shege res. Deba sheda je, te yang deba re gano la yege yere yere she ne ene ma ya shewa tene chichad yo. Ta te kasi la kale sheda je hibi ka sheda je hibi ka je sheda je se ya te dang ane jie dan xie xie teni baru la cheba kan de yore xie xie tan de xie dan ka la ngan zu kiwa cedin xia rung ko teme xia rung ko nong la yan tan de ko la kasa xin ni sun yo pare teni de la ta xie dan jie xie bi kasa la ane xie ka jik ma to la ane jie shubo ndang de yo pa ta jie shubo ko nong la xie ka ji ane ma ndang ba teni ko ge pare teni de xie ngan zu ke te ka ke zang ke tonu pa cen ya ba yin na ding da xie ka xie bi ten xie xie da jie xie ba te ta ding da xie ka xie bi ten ni ten ji ba cha de Ta xie da jie hi wiki jie te xie ji jir ma ya ne xie ji ngay na ya ya ne jie dan xie se yon bi kasi la. Ani jie te kaan go ge bari na changa jie rubo ki tenshi. Jie dan xie hi bi kasi la changa jie shubo dan ti to do la ane xie ka yon pa. Tene chua jie te kaan re se di la. Tene jinju la nganzo ta peji da chik yon yema ga nang la. Ming nandra la kaan se bari e se ya tenshi. Ta jinju la ming nandra yon che se re se la. Ani ta ten se yon. Ta ten ge yi ge es. Man ta yon ta rata da dan bu ten yi ten es. Tien dhiri jinju se ya te, tatin se ya te, shetan ka tsingi ku kuwa nabla, rabun rabun se. Ko jinju te, mingi ige te su ke, jir ma jargi pa yinza, ko jinju se, jisunju pa yinza, jinju. Tatin se yu te se le, mingi ige te su ke, thala tenbi ige yin pa yinza, tatin se. Kuwa lindang, ndrehe jato tenre yang yu pari. Ta te chere se dhiri, ane, gonga lho chiki nande dan dhe yu ke, chua ka chiki kuwa le, sahi, ndo di hi pa, wata tenre chins. Ta te, nganso, ta shera ke chepar hi pa ngani, ta jinju ku kuwa la te nga zu zaa kano la hiba teri ta tani nyingba de chere se di la ane nginju hiba la ta nginju ki ya ti chere ta nginju ku kuwa la te zaa kano la kante sunyo pa re se na jinju yege che nye li tangpo samba nga ba chuk dhamba na no ngen do anju se jinju yege che nye li tangpo samba nga ba chuk dhamba na no ngen do anju se tani cikang sunyo pa ta cikang nda samba ke ane ta nginju ku kuwa la shirak shepa te tuen jiri. Tat chindu ku tuen karar se na, jinju yege chenye li se di la,

tanju ge jija zuo de chere se de ni ninju dan zhe yu ge xia zhi ge na ya de su de tanju gu no ta jia chere xi ni gu ji ba gu ne ten yu zuo ninju dan zhe yu ge ninju ge ni ba dan zhe yu ge xia zhi ge na ya de ten yu ten de ba yan zha tanju gu no ta ninju ge ga si la ani ga nan ju da men ju de su su ma de ani si bo xi ni ni ten yu ten ba ten yu ani tanju ge ta ga si pe bi ge jie zha dan te ga zhe de ba ji yu ba yan zha de su de yu tanju gu no la ani su yu ba re si tan dei ka sala ani ninju ko njoyo dan jeni matab des ji goni ko peza ji ma sa hin da bo ji pa yin na yin ba te so de sha tan ka nga zo ri de ni ko alin thagre ta te ngo na pe na nga zo ninju ko no ninju tang bo de kar ta ninju ka ta ba lin chen ba yin na ka ni a ma re ba ge sa ji yi ge sun ju bo cho ma yo ge cho ma ge ji sun ju ba te ni ji e re se na ani nga zo gon ti ge da ma re is ta wo na ninju ka te ani mi ge gon no la kan ra ninju ba re is na Ninju kane chata cha nyata na ya saya ya sanju se ni kane se eme londo tenri sun yo pari. Ndor na mi gige keno la chata cha nyata na ya saya ya sa ode chuchi lan ju pari. Ta sachi sun yo na te chuchi lan ju pari ta lama chukupo la ane ko manju pari. Tenye dira ta pe na ngansu juye tu chibi ki mi yige chuchi po tola kane juri se ne pe jaya na chata palin suen paya na ka chi ara ki charar pa. Tata balin tsuen bayi na, ane ga tanga yi tang. Tsa lan yi na, ga tanga yi tang. Nye lan yi na, tene yi nyali yi na, ga nyan zhubu nye na yi nye. Ta lan yi na, ga danga yi tang. Na lan yi na, ga nanga yi nang. Xia lan yi na, ga yasa yi yi. Sa lan yi na, ga zaba yi zip. Ya lan yi na, ga yaka yi ya. Xia lan yi na, ga xiama yi xiam. Tsa lan yi na, ga sara yi sarar sani. O, mi yi ge tezu sozo gong godo la. Ani ngin ju ka te. Ani nju bar. Nju rung bar. Ta mun ju ba de chere se de, te ju ji bo pa pa na lama ta. Chika yorwa. Ta chika nono pecha yana. Ka dega nono tsuen baya yana. Ani ka, ka, ka nga. Mi yege to yeka di ngen dole. Nginju ka di njumari. Jinsa chere zin. Nginju ka korang. Ka dega nono yorwa. Ka, ka, ka nga nga. Ka yorwa. Dina rangi deba da rangi njumari. Rangi de rangi deba ki yege te sore njumari. Dina zila pecha yana. Ka, ka nga san da jarni. Ka, ka nga zwa. Yege tenri zawa nina nga zo. Begi yege jo anu mebare. Ka, ka, ka zwa lenda da. Ka, ka nga san nyan da jarni. Ka nga ra tabi nyan da jarni. Ko jeta mebare. Ani cha de len tsuen ba yin na, ani cha dang cha, ten ni la tsa wani ni, ani ko nyugu yo ma re. Ta misal yang, nien che ke da nying ba gong no la, ming ki cha la cha ni pa si jie ni, jik se ya de la ka cha ke ku che ke jik ma re ni, ka cha, to to la ane ki ku tri ni, ka cha ke ku che ke jik se ya. Ten che, nga so nien che ke da nying ba no la, zha tang yo ba re. Ta wen cha tsa yu cha ni hi ya ba yin na, cha la ma to la cha la ma nyugu ba re. Ani cha la yang ko nyugu ma re, ming ki ka nyugu ka ten nyugu ma re. Tendila, dombi gita, chigg, la, ku munju bar. Tendri yendila, ta kaan darcha, ani nginju, ka ta pa ma, ta pa ma, ta teso yendina, chiba chichun chali yor, ka ta pa ma as, teso soma da rarang njuyidja, mingi yige tenke yo bar. Tendila, nginju la yina rarang njuyidja chibi mingi yige nanji, ngendin jukba ase ni, ta jegi piki jensen, nengan rabochi, ta tendri jil tude bati res. Ta tini shera ke, tini, yang rabo na mahi yungu tisir, sima tu chiri yisidil ta, jinju che de xie sambari, nginju nga de xie sambari. Ta nginju nga da jinju che de xie tsewe jisil, ane nginju da jinju kanda ya munju bigo, ane mingi yige lama nyexi boi bari. Tela munju bagi yige nyexi yose yari. Ta munju bagi yige nyexi te, sanji bagi tsa waga nolo kandri sundu yose na, mingyo nisang sende lam, tela yangji yodeyang, kanda anjuma yarwa mons yari. Mingyo nisang sende la, tela yangji yodeyang, kanda anjuma yarwa mons. Ta ndi ka sila, mingi nisa sende lan se di la, ndi ka ji mingi da kaan gogi bari yadi, shetan ka la mingi yige sanchipo, yana saji yige sanchipo choma la kona cawa nina nri ma re. Ndi ka ji mingi yose yande, kondi xebi saji yige sanchipo gono la, nginju nga da jinju che, ta dodo xegi na jinju che da pa pucha wiki jisa la, hama nginju da jinju kanda ya manju biki mingi nye xeorwa, o ta te kona la gogi bari. Nikaji mingi kipa de saji sanji gu nongla jinju che pupi ka lama ka tini mingi yige nye kipa de la gogi par. Ta de dabu ki mingi yige nye kipa desu. Tani kaan rei sa bayin jina ta ka dang ka, cha cha cha nya, ta ta, pa pa, cha cha cha wa, ya sa ya, ya ha a. Oya ta yige ten nye kipa de, ta nikaji yige mingi yose ya de. Ta mingi yige nye kipa de na, Ta nga zu bei ge, yi ge jun rodang wang di xi ba yin na, ta nga zu yi ge ge cik chum se ni, ya na cik bar se ni, kor ca di ni te ju baru le nga ru yi ge cik chum re re re zhe gara wa.

0: nyan da dejo shepa, nyan da tsi dikpa yena. Ani teso la chere yese, dila, ngan so peke ji wang di shepa yena. Ani ten kwa yang goji yoma res. Ta na ta chere, dila yang ji ye den yang zo dila, gondi shepi mi ki jamba nye shepo, tsi chen chikun no la, tenri nyi san, sun san, tenri pensun tsa dra wang, yang na teso la chere, e u e o tsenbi ki yang ye, gandhi ji jana yang. Kanto anjuma jarama se dile ta nganso pe kanje ba nanje pe she tong yibu korshin she pe ke ta pe ke je tani kala ya kun yuk mare se tene me ba yenza ani jarama se da tende ko ni ge dejo she ji yo mare se ta di kasla a tene ta me ja sud pe injing ge ani jatang wa de shi pa yena jarama se ande kan ta cha tende ko go ni ye ge de tsu de wa yena pe ke je tani kala ya yuk mare se Manju pa yin pa yin zang, ane tenzhe ki yige ki ta dejong rabo te shi nye mares, jari pa mayins, wata tenzhe ki dhe ki ja pari. Wata teni kaang kumwa di shi pa yin na, goji wa pari. Ta kaal te, tenzhe jaji mei na ya choki tenzhe jari de pa yin na, yige nye shi po te cichin chigi nong la, nye sen tenzhe paas dreni je pa yin na, ta te ino shi. Ten kaang ya ten thug mare, teni yige ngaag nong la ma nden thug mare te, ten kaang ya ten thug mare es, nga so peke kumwa di shi pa yin na. Ini nomba chadresa ta telangan so mi gi chamba nie gi boteng no ni del zna te ni tsa jaba ke pe ji ya na pe cha ya na za dang ka ta ben yan de zi de ba yin na chi chi gi no tsa de ba yin na za de gan yan de ya ba yin na te za ni ne nen yue ma ta za de ga ya ba yin na za ga ye za se ne nen yue ro za de gan ni ya ya ba yin na ani ka te jin ju re se ya ma re wa za de mi gi re se ya ma re tan di ka se le te za ni ne ni nganzo nden me bare ta ka te sum tsu de ba yin na pe cha gen na cha da pa da ka mi gi jam ba ni gi no na cha da pa da ka de da bi ge se de nyan de chi chi gi no nyan de yan de tsu de ba yin na ya cha pa ka se ni a ni de se nyan de nden me bare yang ji ye de ya de la yang ye ba yin na pe cha cha pa ka de no na cha li yang gi gu je yang ma na pa li gi gu je yang ma na ka li gi gu je de sum bo ga lu ne yang ye ba yin na ya chi pa re nga gu no na ye de ya yo ma re de ya de tu ma re jinse de la te ni nginju da jinju kaan da ya manju pi ki mi ge yige chi yin shi che oya ta teso de chere zina ane cici chigi nono paasi nyi san dreni tende lo de ya maru wa res tende dreba yin na ya peke chi tani chi cha ma res te yin ba yin sa te da pe ke yige nye shi po tala chere se de la ane ndiga nore ki yige manju pa yige nye shi es ya na mi ge na che se na ane mi ge changba se shi ya na mi ge ko na se shi te yin na mi ge changba ya na mi ge ko na ya na manju pa ge yige Teso ta tenji rabo chabi. Mi ki changba. Tini mi ki ke kona. Tini manju peki mi ki ke nyehyo. O ta teso ni chere. Ani tenji mi ki nandangi zon rabo. Tenji mi ki nandangi zon rabo. Oya. Tanda chere se kere. Ani manju peki ke nyehyo ke paas.
1: Tenju tsema mandai tenzin da. Lobun tsemi shoju jejin da. Cheti tsema jibie longtin da. Sengen tsema nala gatun sha.
0: 这只拉萨乌米切得里从这里写中子切就进大家可以用老别称的选择新给本位写送过等你等你的意思了他现在去吃的是的当然做门就把一个你意思是明天你是生产了一笔给你明天是呀你的人你养了做点的开心一起三种东西都是当看了做别的大这个能了 미규 세안데라 아니 갑톡가톨 코 과랜다 문라와드니 용구리스 간레리스네 찌 서드 변쟁 그소만 나게 나조 선지바가 짜가 나라 아 드니 민지 죄바 끈지 이게 이게 조아르 헤바샤 세네 짜바 단자가지 찌지어 봐 디가스 민지 죄바 끈지 유 히비게 민지 죄바 끈지 유 좀 찌데 찌 디바이나 아니 미규 세야데 디노 그 디들 디가지 미규 세안데 민지 죄바 끈지 열고 wana minzi jeba kanji yed kari yige joa xeba xa xe yan di kanji ta yige joa desh ta ndegu ni yige tegu nona yang dang saji ni gan dhidi bar yang dang saji ni gan dhe chere zina nga zo pege lo wanda dang ba yin na pege je ta min dang ci jeba la soba tanchi ani zomba yan na dribar xe pege yin rabu te yang dang saji ge yige tezu cha diyo rwa te yin dila minzi jeba kanji ye xe pege tini ci dhe xe ba yin na min yir Dei dabu ki mii ki te yang dan saji ki yige shi tsam tere koki bari. Yige shi tsam tere koki. Degi nola yang yang yore, saji yang yang yore. Tene yang, mii yu hiba te la, koji nipa chi chere se di la, nganzo peji yige la ngogu toni yana yang dan saji nisi shegu yore wa, yang sa nisi shegu yore. Yang dan saji nisi shebe ka

0: Ingin ayah rum, tu nginju ngabot is. Nginju ngabot tu kau nginju la nurwa kada pamahat apa sih? Kada pamahat apa tu? Kau nginju ngalian nurung hari. Ani nginju tu yang nginju murung hari. Ani mih ayah murung hari. Kahre sih? Ani yang kita apa sih? Yang kita kau nginju yang nginju murung hari. Mih ayah kursi murung hari. Ani nginju tu nginju runa yang mih jor murung hari. Ani yor kahre sih? Ani zangin yang marta. Mesti mebar. Kau nginju tu nginju runa yang kada pamahat. Kada pamahat nginju tu nginju runa yang kau mih ayah nginju runuk. Tene nginju tu murung hari. Mijir ko runga ta. Tende yorga se na. Ani kata pa ma se na. Nginju nga pa pupi ka. Ani saji se nyo dal. Lama nyeki zanga yoro wa. Lama nyeki zanga po te. Ta ko nginju tu murunga se. Mija kumi ta mijir se. Tene tisa na nginju ta mijir nila ya misundu. Tene nginju ta jinju nila mo kasendu se na. Nginju ta jinju nila ya nga rosu pati. Misun ya pari. Nginju tu nju runga ta. Jisa ya nju runga. Jinju tu ya nju runga kare se. Ani kata pa ma se. Kata pama ate ko nginju ku nolayan yore, jinju ku nolayan yore, nginju te nyingal njurunga se. Nyingal murunga ate yang hiya tabare. Nginju te njurunga ya, jinju te njurunga, ta mette mebare. Nginju te runga se dile kata pama arwa. Ta kata pama ate nginju te njurunga, jinju te njurunga, jinju che ku nolayan kata pama yore. Tende ima yasa nginju te runga, jinju te murunga, ta mette mebare. Tende nginju te murunga ta jinju te runga, te yoba ere yese na, yoba re yese. Nginju lu murunga ta jinju lu runga ta nginju lu murunga ta jinju lu runga se dila jinju che gu non la nginju nga ta pa pipi ka lama ta nga na ra la ha ta nga ta jinju ku mi ye ke nanji jis nju runga ko jinju tu runga re wicha ta nginju tu murunga ta nga pa ta nginju ku non la yo marwa waya ta tenze ke toni ane jinju ta mi ge dine nginju ta mi ge dine nginju ta jinju par la ane nga su ru murunga cha ni nga su mende re shi ni dhigne sanji tang tapa yena ani nga zo nginju da jinju da mi gite so la ya mixa ke nga nginju te sabo tapa la ani pendung rabo chi kenpo ra chi ani yosa re teng du te indra ta tering ti sui kwa nga kasi babi ki ju jang nga nande te shansan na nande ya ki yin te indra ta tering ke honsen nga nande ta nrel te nga zo sanji tang ke chi ani yang chwa kashi yin rabo chin du sanji tang ke chi chwa kashi yin rabo chin du te ke nona tangpo te kang yin se di la teni Nginju ke tene goden rabo de yang uti sula rangin juyi de chibas rangin juyi de chibas egebi jinsen kan res rangin juyi de chibi mi yege na je ngen din jubi yege tala nginju tseni rwa tene de rangin juyi de chibas egebi jinsen kan res jitesh tene nyingba nginju ke juyi ju mi yege kan yinba tang ane menju pa ke mi yege kan yinba teso te sanji pa kasi maso ne tangju ke kasi la teso te sabo sungi bi jinsen kan res Tene trwa samba ch kanyin se di le, shetan ka ngan so, munju bi yige nye hibi ka se cawa gano no, mi yi ni san sende lan hibi ka di mi yi te, mi yi ni san sende lan hibi ka di mi yi te, ane yige she lan ngay zunga, yana saji sanji bu choma lan ngay zunga, yana kan lan ngay zunga, di ka di mi yi to kan lan ngay zunga, wale ta ndo sumbo chiko le, ngan so sangi chi tong tana, ane ya po yosa re, ane ji jul honte gano la, ji jul honte gano la, ane sanji pa gano la, misal ke ngaso yongra ke ta yangju tada sa sa nyi rwa yangju tada sa nyi te sanjiba ke tsa gong na ko masum bi ke jensen te kare kang tu deo res sanjiba ke tsa gong na masum bi jensen kare tu deo res ane di ke nol lihe juen pi wangbo ke na la ane yangju nyi ju kor la ane kanje shi ni sun ya ba wata teso ju kor tene rinba yin de ta ngaso ta yorzo ta yaja yege ke na ya te hi tsawi jisi lo ane ta yorzo treche njuba kore, ani rinba yinda ta lada ji chesan gote, ani rinba yinda mahi jini te yindi la, ani teso kore ni tuna nangke yuana, ani ji ju hansan gano la, ani manta san roshi, ani tsama chahi dele
1: Tata chi jia simpa di na Bejong nung ching nying ching li kong kamki samta loti le cien shi xiangla munti nga zui le cien sin jia gasi xe
2: Lianqin di zongzhi dang, xiexie danyan jiangzu pingcuo dang, zhisu da zhiyi, zhou nam cu, da ya mu.

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamda yobi senpa bo rinchin lu juja nga zilin zinla kaba jani yi ma ganga co tongi le yi pa ma cha bi san si ba di rego xe ni pa yo chando ritong do yobi pa ma ni zui bi yoma bunzhu tanchi la po ni nye da tosang chobo dang cilin lo jia yung zha yu mentu xe jin yin si ya da nga zi nyamda le yi di che jia pa ma bunzhu tanchi la po go

Chobananba, lala na nga zo po bi gajo cha dang dang jo zo pong jo tsuwi nyanyom dang, laif shi guni pa wi zon shi lei xin, jo ya jo zo cho an zwa dang po yo jin, danda yindu xiang la chan do ni yin bi zho mo ba san ka lin bi lala de la jin yin do.

Chobo namba, linci jinjou do chobo cho la, xiangtang gozo di pui ni, chi namba, nga cui kanke longchin jia, ronyanji xinkan linci la gabo nawa ya hiu zo jido, nye da tosang chobo yu wi, mendo shi ji yin.

Tuwa na batso, tada chi chi sen ji pi lin zin dana, pe jong long ti nyin ti li kong kanke long ti chi shu du ri zai lin zin, sai chi tura shi ba ti ri. Nga zui lin zin dana, ngor ju jin, nyin tar shu bi chu zui dun pa ni jie pa para tong ku yo pa tang, nyin di gong tu chu zui dun tang xie ka ni jie tang xie ka la, jia tong si chu yu bi, zin zhu lin jin na du tu da nga zui lin zin zin ji ra ga zi xia.

tuwa na ba zo le jin ne sam che di ji dang zhong nong jie bu de xin ki ding ye bo jie se ju mo ji ni ding du jie le ji jie me mong bu jiu dong se wa dong nga de se wa rong ge yi qi dang zhe wa dun bu le ji jie jiu xi ju ye di wei le ji jie na wei sui dang yin jie ju da bu yin xiang la xin du ling jin ne nian jie de bi le ji xie tou zhu bu xi ru

Jobo na wazo, lenzen jo dhudo yubi chandar chungra ni linji la nindar ludi samji yungwe trashim hindu shi jima zi senpa bu linji la nindar tuitu da nga zu lenzen senja ma jebi dhengor yung shi jingye.